0: abusia fofi ensem ni chimu na ebefra se wa sentimentem na sentimentem na se se de ho dadi bru se otumfo ni gem ni na ne se konvanoche ayema elipa na ba pesu nti no se moye den emergency department na se unit ho no ebe de se beji obi e de aka ho amenam so penipa ban she so kwatran che mishira magana so ya ohwe pom de ensem so ense bebe na ne fri echi e bana dom kuma ni minority minority no eh MPP mashe dwa for wall my god amra shebedwa mu na wo mu kokwa hudo bebre na odeda da no se committee na committee ba conversa pomdon se betimi akon kan no e wa sentimentem okohwe se eni apomre won sem te sen adishe wa sentimentem ya lo benya ba bi akwa na mu ya den so a yesansan ka se mu fo ne nkofi se nya ba bi manipa ne na na nti okoye no eni wo kon se eni sewua afawi trede nina ewa sentimentem a eya ya sabia kasea kene ye wi na ke bia no a o kani pani nsu ka konfa no chekura da nka obede se konfa no che ne mu esu no no de ko mu ebu na opani okasa ni doctor nana ayi wa free ye asokore efija se emra shebedweni ochiche ma de besi so se ohwe sewa ene trade aban ya sabia na aban dada no akwese boni se commission obi a no se ye wie betimi aye mu adwuma sa ene wofura ban mu na ofoyukom ne afa military hospital kwa de osiese ya mane kodu hanche mu bese edyokono ewo 98% ti obesura ban se edija wa na de aso wo hwe se de bia pomdo se betimi akon kan ewo sentimentem
1: ye hwe enanya kesiye bebia theaters wo makumakudu nun president an emergency ya wo kwa ya do ko hospital a obenya bebi ada kese bebi a aeroplane ba helicopter banase ya befa ofifie ba ebesi mortuary susu 153 e wasie ho inrana afa ho no muni na wa fare ho adanya e wase contract nya sika kakra na okowie ti de se president ni se president se ya tumana obewie hospital sa ya di yensan kan sa waye foforo oyey foforo ba ko woni krom da mango ba ko so so wo sehwe minister krom ena ba ko so so wo oti ho nti new ones na wo ye no anka won wie yeso ye de no oh nti de yesere ani se onfa osie ye oyo na health workers no ye nti mi mlemi wo mo okona se opamo wa enye omo na aye enye health workers na aye sane ma wesi si wono mo bebre kan ha bebre ye ma enye dwuma na temamfo no ebre as is ya se ne mo amotimi hu e ha sei hospital ye si ne kase agena 111 ye si wo bebi bebre wo Ghana ha sei ebi ni equipment e wose ye ni na agugumu e kwan ya ye bebi a doctor fo beda na guho bebre e kwan ye ba ha o megusu kota ni na kama light wo ha nzu wo ha aka ni po e de beba ba ye dwuma besi ne ya man refu hanumuni na o babe sesi kebuma sanso esiesi hanumuni na na eche no na esekra ti ache mampeni mumma hanumu enye dwuma na timamufu
0: arishima ibo peni okasa we mra shebedweni ewo efijasi asokore efende doctor nana eyi we free wono ene kasa efise wono ni titen ni masa abedwe ko ewo mra shebedwefi no say doctor say say obana say doctor na say pon dia dwuma ni ka tro say kofia nya onwa arishima ma orimnya for frankie ye boa ono so ye mpisa atwemo ngobi agya nof obose is mp honorable doctor patrick boachi yadom afi asante achim anasa achim odam rashabujeni fi say na rashabujefo no do so sa committee ni su